0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Mvira kwanse kumeneni ya muli mwazo kabwanji na nga tsegulanu muliamba motani lirondiva 16 September 2026. 20,

kuti maumu safunika usake munthu, unkazike ukhale naye pansi, umfotokozere piri pyonsene piri kukunenza mu mtima mwako. Ungapironga, ungapibwanyula, pisapita mphepo. Monati, munthu salulupirwa mu mtima. Mbwenye pyonsene ungachita kupigudumira mu mtima gudu, mu mtima gudu. Ah, mangwana, mangwana. Nepi napedza bi. Nepi napedza nkhulonga kuno. Nkhulongeratu thangwi pingadzala mu mtima. Kusamasira kufamba mulonga wekha. Mulonga wekha nene. Naiyo naiyo, ini pano pinandi unemu pino. Pepo pa nyumba mputu wa ganyo wapo ndu kukupangani kuti mufedze tilonge timizirani vurume. Kuti tichedze mwadidi masikwa liru, tichedze imwe na ife. Timizirani vurume. Peno ndi mweronda, timizirani vurume. Gopa muna odzira, muna patwa na chituru pepo. Boys yangabwera ngakugumane muli ndondi ndondi ndondi ndondi kugona kuodzira. Munaluza basa. Imu mwenda kasaka basa ya uronda mpamudziwa kuti musadzipirwa kakamwe na chitulo. Tangwa chenjanji. Nesaka basa inangu bi. Ha, imu mbuya jo mnonga tepu. Mabasa kunensa maningi. Hinde ndu kupidziwa kuti mabasa kunensa. Hali kunensa adi. Mabasa hali kunensa. Apo tingafuna kwenda kasaka basa. Mhedidi tiodi basa ina so safe. Chitine ikwanisa penu ngabi. Apo nyamuendereni. Funaronga angana. Chita basa nei na inembo ninendambo. Ne pinapedza bi mafumumwe pinapedza tai. Mamfurumero tani imu ya konzi nyumba za ungu miumu mulimwa didi. Aronda pulisha. Pikakwireni ndaonana ndamutsana na apulisha. Pano parajo pana apulisha. Mudafakale pano parajo pa uyu pagwiwa pano. Mudafakale. Penu unantima ufuna bwira dzaba pano parajo. Muna polwa mchorwa mwendo na mfuti. Pano tisakaliratu na apulisha. Tina maronda atu. Tina apulisha. Asafamba na mfuti. Na chigomba. Muna tibulwa. Likani urobza bwira dzaba pano parajo. Hehehe. Njema muna zikwira, muna chorwa mwendo na mfuti, pano paraju simputu waka swadabi, mbabwira kwene, maso muamua, unachona, chida metanganga mpalo na chita kuchona. Kodi mwembo ashaferi imwe, mwamalakumwa masaraveja, mulukupata ndudunu, mukupata motokala, mutekenye, nsambono, ngupi, watu malini nsambono. Munga funa tekenya. Tekenya ni muli wa shushu. Sikuti toma kuenda kama huko. Topi topi. Mupate motokala. Mupate ndududu mutekenye. Muna sosangozwi mafumu. Mwenda pata mendo mizinga mbili ile inenzukuru wa jo. Safuna kuti mwe mukali na ungumi wa rodo. Twerana muasunzire anao. Munga feruka ndimwe. Munga patwa na matenda ndimwe. Panyumba panafua. Panafua. Ana nafa na njala. Ana natabuka na njala. Musadziwa kuti musasunza pa nyumba ndimwe chitani pinthu pya nzeru toera mukhale na ungumi wa rodo kuti masiku na masikati ana mwasunzire mwajesi sikudziwa kwene kuabala thangwe alipo azipaya nango ana sachita dziwa kwene kuabala kwa supportambo mwadidi ngabi mwana akabudula nye matako mwana uyu ana baba chedi mwana baba chali maso. Ndisheni pia nga mwana suwango ndapemba mtu. Apo imwembo nsambono wakuluma na makutu mpenya na medzara kuluma na makutu kuzondana. Nsambono mba didi? Nsambono mba didi? Funa nga mo kala suwama fitisera. Iwe tangba chinjanjo kulonga medzara kundi mfiti. Pidaonewe mamunako uyu kalambu na kubiri lero pano kalambu nga muntu huko uniwambo kuchemerwa boysi kubasa huko usanyezira noya barwa pachulu. Abarwa na muntu noyu. Macha dambala

Muno mbosa mgenzi ziwa kwa na kumi na mapindi ya che kumi na manai 22 zora e 14 minutos. Ah, njeri. Kwa fa njeri, kunendiwa kairi kairi huku. Ah, nyezira kwa fansenzi, ngabe, njeri. Kanjinja pia uneka na nkomo ngabe. Ah, pasando ene basa. Ngafana kutali mbili di, ah, na mankazi, kupi kweku. Mankazidi itai. Ngeje timize mafumu mwetu kupangani kuti mufedze duzi na chikasi kutwera muvesere mabasatu wa nsanganiko. Chitani makutu kwe kuti tiperekezani, titsanzaisani, tifunzisani makaliro atwife chisena. Basieni, chikulu chinafunefe ndi checho, tibibyo nsene pina chitefe, mkonde kupiduala, mkwanise ti kupitoweza toira mukhale na ungumi wa Rodong. Imu monsedi, munatifisere bukira mbuto za kusiana siana, tati chitani makutu kwe muvesere.

Wimbati kweneko kwa mwanampadi wushu Avelino Tomas, mwananga chita mphole mwananga mphole mphole masemba semba awa ne anakupedza bi furika pezi bi unenda kasemba mbobo wasirira chipirichi ndi chipirichi nasirirewe ichi anakupedza noi. Unenda naye kupi unoyu? Kupi kweku unafune mukwenda? Ah, mamunamba ngunoyu adasirireni thangwe noyu ngakushawa noyu anakobirizachi. Mhyadidi ufulike usake mamuna kuti mutome pabodzi. Mutome pabodzi. Mfuma mutome kupha pabodzi. Unenda kasirire munthu anapyo kale pyachi. Ukupidziwo nsambache mbanchi kuti ape kobiri, kobiri na jeweshi, kobiri na gaya na iweshi, kobiri na inadunguza na iwe. Asaipa mwantundu wanchi, nsambache ulikupi.

0: wasagulisa piwalo byanthu sapidziwe fulika fulika khala pansi ungafulika anabwera manguna anabwera mkazi wakulungama anakwanisa mbo kudzafuya bali yako anakwanisa mbo kudzafuya mai wako ukupiona ne apo yanu ne nyansemberene balala balala ah ne pinapedza bindu kukupangani ne pinapedza ngabe ndichemere Willy Boy with money
1: mama
0: ungafamba siya manyaro mwananga siya manyaro mwananga ungasiya mulomo nakutowera yakumalisa nyimbo njineyi Grande Estrela Morumbala, província Zambesi. Takoma njiri, leite timizi ndi mpangwa zokumalisa, zina zina uti.